sem inawana yesu le kaike ndila kwende nende munambi mbiambo sem inawana

0: Efka.
1: Ya jual kami ke kuning hengkang, bala tetiang jukung hata sa masam kanda ke yo ele. Tube tafir suwa tolfu, tamchagla fertini ma. Ta tetem kutkwene ne vundila, ofo mkutkwene ne tanga ma kumisila ta vundila, ta ma vundila tunen nga datanga mvundila walela juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachi a chi joy a juge kacha chi khwe a juge kacha chi ngbu aku tuma ge tsanga ba kana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opo ka je monga na ang o da ka ju ga ka ka o kwa kula kula jing ege ge da muri ang ka ga wose tswa ge tswa tma ka nga ba ju mpange sa ju ge chika nga sanga kwa ka jwa ju nju sa a nju tswa ga ju ka nga ju sa chika kwa nju o mo akang kwa ga ng ta akang kwa ga wa tswa ka ma ka jwa tsin chim ga ke gman ngum ga ami okay ke mkwa sa tuna mkom ka ndam ko ka sa kulu ta ma sa tuna kulu he masih dekat sabun di lah datang. Okey. Kau kumisalah dasar. Hangga no vuno. Vene. Ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange. Na mutima wenu wose. Na mukuli kela kulia. Na mukuli kela. Na muku. Linyenga na wusiwa. Kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu. Kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu. Momo ikeye mukwa mema ku mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi ve zikiso ku nima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia ne chi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu dangwa kankwi masin mkongwa duwa kika chinimbu ka chinimbu ta dawang akankwi yeng dege hal hanga no vuno vene nguange Yehova. Kanine kama nga dage ming adawa alulukenu ingabi. Alulukenu wa ingabi. Kuli ange ingabi. Ingabi simi na mitima wenu wose. Ingabi simi nga bagi kakataka huisese. Kula chingwi ka e a nga a kha nga a ngavi ngsumi a gawa. Chige gawa genga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giya parat fandini. Chige gawa tu. Hum tram kwa ya. Chige gawa tu. Hum po ya. Deve kai tang. Tua wa deve e iba. Iba. Waya kesin ofu iba kula. Po ya chik tua e iba un tua. Ke kui wa wa kushin aga. Taka kankwa ya nade na. Muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa. Huna wage kaka kui wage kawisha kaka tihi njuma waka njuma kawa gawa. Taya ngadeka ta vulienu mitima yenu kai kai kasan. kati vizalo bienu kakuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingushwe kuwa mekama kikre tawama huna kawushe kakachi kaw. Ndibi nchia midgawa. Manchuna kawushe kakachi kaw ndibi nchia midgawa. Midgawa yang o. Nga wishe ka e kumi. Manuwa kachwa ngu. Uwa na trage kuiwa. Dawa te trage kuiwa. Dawa tu. Ma ushinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu trage kuiwa. Kwa shinga aga. Nawa ki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michi asa. Ngavi. Tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sha dhwa. Kula. Teti kong. Yang wa sha. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong waya hanan. E. Koma kwa sing. He. A. Heke mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchate ngayi. Nge chikwa choka ng. Katua. Chika e. He kaya. Kake kumisla. Te kumisla. Mchat hunsin. Tua ge sa. Ofo mchat hunsin. Tue sinchi singa chikang. Ta mchat hunsin. Ke ge ngaba gawa. Ta mchat hunsin. Dwa gu ngumma. Ta mchat hunsin. Dwa ge ngaba. Ta wunoni. Mchat hunsin. Chikang ta mchat sa gang. Ikwe sa. Ta chikang mchat ta sing. Ikwe sing. Ta yoya gang. Ta mchat yoya ke kula ikale. Ta mchat. Dwa ge kamta de ngade ge a. Adaba. Awa sing ngaba aga. Keti futika e, hewe atronsin ki yande sa, ofo atronsin ke giya, ofo atronsin ke kama, awashin nga wada. Ten, hen, hen, nga, hege kaka, chakake. Kaka masin, mtati kreda, South Africa e, he, mtati atronsin ke kama. Taka ngang, dhwa ngandage, dwe kanke, aba, ik, ade, ik, atronsin sa, tu sa, chikang. Ta mit kankwe, ma kagu, da, u adong, tamake asa mit kankwe, ngu mit kankwe, nke. Mji gu trage tu wa trose aga. Mi wa trwa, ta kula trwa nui. Kula gu ya kakamia uwa, he wa gu wa trwa. Kawa kwa kwa tu mami, ka gu wa mingi trwa. He wa kakamia, a kwa na trwa, ta mi wa trwa. Mwa mi kwa dhwa. Chike, mkoke sa, yo ele ke doz, 12, kunde kwa mko. Taka masage amagama gu ma untrage tuwa taka kwa sahe twa amagama nge taka untrage tuwa tike mkwesa chimbukang amen okay kwa bundila ta nga koluta sa bundila wale la juba jwa joya dangi kia teti ya inganju dangi kia teng kia inganju ya jwe kachi maka kanga wa kanda inga kwe Ofo adevi ya gehangula ekuwa eshika kachwang. Maka kakangawai. Gunjirika mumpao. Eka kangu ngawai. Eka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kai wawi. Momo awa kata wansansi. Gawangkula wa ya oejuwa wana kawsi. Kwa kachiri tawa ahang. Kachinga ayikuwa. Eka da echi ya ka. Mungu kwa njuka kechige wa nganga. Katuda tuwa kana iti. Iu. Mungu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ike gede yesin eka taka nga yengu manju. Kwa yoktu yesin eka yoktu yengu manju. Kwa yoke kula juge kula. Kwa nga njwa ngate dangi ke kawisi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
0: Eka.
2: Yawa ya nwe.
3: Bunga bunga ngangyo kamakam getiu sese hekam wanam hegea tiulo wan Nelson Mandela ya ngamukamakage kam te tiumul namuka kamwasa tikima amukakwe ke South Africa ngwa domelang khotsong tobela molweni abuseni sanbonani ndimachironi shilo chile sanibonani gudaye khoyedah mbamba moro kamwasa taligala kangya South Africa kamkwa kamakwe bunga ya platform dinwi kwa aliga kho nuiswe inkhang hanati malili make gya a ka sinkwa mwakhang hatagi chike Nelson Mandela kwe hanakom getiulo xka fm kamando akwa aliga ngi tenwa gya hanati make ya bunga ingya platform dina tikwa ngong kakaya SABC wi hati tatia nam ngom kika kasing agyati mangwe o amatuti ngakamalakwe gomitika yakamandoa nti ngakamandoa nti kamaka kondesa kakondesa 20 Yuli Fridaha nwa chigwe ke 2012 wala ka ngawa tiniri ati uke tibirika fa ta kamandoa wa mchikam kamalawa ngawa nwa Nelson Mandela anke chulo ki ayang mkamandoa wa 18 XKFM kake kuwa kake 20 Yuli Mm-ohun, 7-6 tak manita sen ohun, ngaka wusese.

0: Ach, idiot, amoha exka FMG, Bambaraha, who kicked it in a di Maritz Berehu Borisher Materam. Clarema, Tunquena, Brigadier Dineo Mokwele, Seco, Police and Dimonga, Sesa, Tunquen, Kisi Ewa, Watin, O, Ango, Directorat, Sing, Corina Jawibe, Tasesa, Tunquen, the A, Advocate Andrea Johnson, M. Johnson, si u Mushupia Madlanga Kumisi, Ki, Yatingo, Tia, Hoji, Ahe, go te kere karati go khasi u mushupi sing o sing o ma ngitse u mboronga police and de sa tang au si u ma dumsani mo kumalo mo kwele ta hon tun kwen a mboronga kae go e u kae go ji am Johnson go arati go ma ko a go mo kwele e tle ki nga go ye go check up e ta khasi ku ye go ji go tlotlo go ji te go shuri kae ti si mo kwele go a jawe e mo di kwano go tlasen ji a si u ji nge kwa a tlasena go itam Okwe Johnson siu he e witi ga se no a he ga se dikaye a nga ba kara khoma go jao kara hitam EFF ke ate koma Julius Malema nga ati sino ham parte he November mki mukunda korokwe e wina ati no nga no municipality di ji a che kara go gana go te ko khwen a che kara jaroma ek ate ka gutam atama ko ya ti parte siu 13 ka kurina mo he no aki koroku ji kun kai go ku isi tama am si kharati ka nga di sin municipality di jaw khona municipality di o ki jawa gwe no contractor na ana te jaw ka go bem ye ff na nga di sin khama e koroku ye ki khana ki dango khate go mukunda ji ki khana khom ka sen sa ta go thi ya municipality di ji a khana manda sa kya de tam Kwa kutu ekwa politika parte a kwa zilu natal nza shuri karahwiti awasiti kamzi kamukunda koro kuhe November mkima. African Renaissance Unity kumtuma ARE tekiti he Durban ki shuri kaiti bori gara kwen akayo te kutaya kutuwa iti ikima. Kwek etramate kwe ans pepile mashlaba kaitie he mka parte isiki tahwako Afrika maibuye nza tuwe hima. Ama nga atisini ARE kwena ngu kai nja jawa e kumkara kunkagwe ngu mbunga kwena manda he parte siwe e wotam. Ama nga atisini parte he ngu kurina sere di ngu tuye akete kagubeta nuk eite hi imka parte kwe a jabulanu kumalo ARE siki hamta makhanu kana tim. Borishiu kheriwem. Manastar machara ji jawa ketra matima veli au kamp nga atisini kwa kuwa kuwa waha kainu Back and closure hoshi uhi he burunaki tesi ka manda e kom ko tarawati go ajwanga ana che karahan ke ha manda ko tewa idam ama go wa tru ke jao ka ho e shuri karati go buruna na tlo go tsan kona go di gana e yana a ki tsan o ka gana o tlo go ji a gana tsho ka kyaisa no a ho hi go a ho hi ka di kwana he go tsan tsone sha ga go te go question kara ga go go di choice ke a ite game o ka mbutam shi ga mshuri kara disk nga di sin buru na han ke te tsam shi ka ga a ka no kana tlo go di a back and close re cho di ka kya ite dam ama nga di sin a ho enyam ka ite go jaro ta e khom ka sha ke a ite tsam shi ka buru na no hurumende na o hetam ah ir bore a da te ke khere nge ha bana ha tsu bore te ke ke seng tsa mane ga ire tsa ma go yom
1: Ah, nggak mesti kau mau dream mandi nih SKFM dan kami tengah kau mungkin the flits nongge, macam pun saya SKFM kau nengah. Kau tu cakap berarti gear dia nung kau lagi kentak ke kau sih kau hafal tu cuci kamsung kau kau fangi kamula. Kita kagang hea perkara ngwa Andre Johnson ke halak wanda Johnson nak angkut cuci gear mana kau komisi dan kau engah ke hana kata ke cuci sih kau engke gear kau nengah eng ke hafal kau engke truk kau engah demisiani kau malu ngau kau kau lagi kau nengah eng. Johnson ang gusto gising uti o first ko ng kaisya ng tiyos si kam ko la kona ki tiyos si kam sa gusto ki uha ko ang kang kim ko la ya ang hepal ng kung gusto sing ya ko li kasi sing ka ang he ti kang lungsak gani ko na kang Johnson gusto gising da si krisis ya ko tur ko jala ko ang da kang gete na kamen kani ka if Julius Malema ke yaler ta nga tu gite nke november nga tu stemi kan ka nga ya ya ota municipality ke ti koma ya ya konsisi ko umcama ke diartin kang gece kayo ng kain ay kwang kage kango i forki sa manifesta ng ke municipality ti koma sing ke ti koma sing kang ng ke kontra kau i increasing sing kuy kakan si sing gita tu sing mo chala si uskan de if if gece kung ke stem kaka kang watin kung chikang kwa chay kung kuno ya tu sing ng municipality ti gece kuy ti kasi kwang parte je kgi tsawa kwa zuna tali kone kona i ng tsawa tsala kgi tsaki November stem kang kwa tsi ding ing wa African Renaissance Unity ng kwa ng ing wa ARU kani ka ng gidarban ng tsawa hana ki parte je gya kwa lera ng wa pepele malaba ng kani ka ng tsaki ki MK parte ki African may bulie u singa kwa ai ARU gitu gitu ngi gaya tu sing bunga sing ngi layer sing kalian parti gitu gitu sing kit agi cik angku ngan gip kat waktu kan kalian ngaku angta MK parti yang aja bulan ni kumalo kik ngi ARU gitu gitu sing tawala pangak kawe kiu kwa ngi fasi mana serang aku wan mau beli outcome tu juga dek kita kini yang tu juga dah hana dekam pekin closure engkau ya kuasa kawan kuasing engkau sengke mereka engkau guna aku engkau tahu tu juga kandang lima kuasa sengke engkau memang kui plasis seng mungkin kuasa sengke tu sekarang seng kita untung gue yang kau engkau sekarang tu juga dah hana tapi nak kamsung gue usia saya wad outcome tu juga dari kawat titi sengak ngak kucu ki kawang ngak calong kucu ku pangai kamu ku seng kereka bikin telusir ke ya guya nghe kung kwa ngdekan ngak ngak ngseng da satu pangai kamu ngomak kuang ke kwa kung mi akhe fam kwa tawani akhe nusam kung mu SKFM.

0: Efka.
1: Tahanda platin tin kuna garaka tiriha o ha platin tin kun am taha jarot ayaku platin tin homia kai kamtama ama yago ya kara ha usa wikino ndeko jukuha ama kami kan mandela ata tese huwa da odomi huwa da tesiki.
2: Ay karanche tik etim ema bandera ambe dino tekia ingarate tabete bandera yako ngomba toko no chaya khanem shure ngum a empty nete omgum yako abe yengu shi khamadi tamaka khamminye hivepa imtu atkuri kwe kwa nyoma hima ay karanche tingu ikhani moka jana khamako yedi chawa taro kwa kata ingara kuye mtu akumako homa khamadu nukhirino nyamako khamacheno yako
1: No ata ama domi ye khotan nga am damska kha khamiya ko khatsa ta kla ko ko hinten adamska ama dukuto karamete kombentango adam ka kha ama kha eret qetrita
2: yey kodan dia khala inkosi yami namhlanje yekile mina ena nkulunkulu yetu kodwa ke yena ikhona lapha emsebenzini tinikile thina bonke le mathwana nabafazi madoda uyele lenkosi ngani thi uyazi thina bonke thina phumela abashatini kodwa yazi intaba ntaba taba zethu namhlanje ngiyakhala anankulunkulu satani ufikile lapha kuye namhlanje ngihambile lapha phansi kodwa ndiyakhala lenkosi yami lo ngani ngani ngani ndiyawuxele nje ngoku mna gama mamukuwa ndikhetha le xosa mpela
1: an gara dangi amma chief kama mam kwa platin da sin tuwam katra kwa yamha amma kwe an bunga zanu kwa anja tamaka te ma kuma te an zika kham an hai dham du kutuk ije kate te musim presidente ma kai te hima Dr. Nelson Noroli Tata Mandela an zika odomi ya kwata na amma teki kaga ngu ji tuta at RT piro musabanga XK FM platform 10 ki
3: Bunga bunga ngonkyo kamikam gitsiwisi se hei kam wanam hegi atiulu wa Nelson Mandela ya ngomikama kage kam te iti mul namuka Kamo sa tiki mo kamo kakwe ke South Africa ngwa dumelang khotsong tobela molweni abuseni sanibonani ndimatsironi shilo chile sanibonani gudaye go dag mbamba moro kamo sa taligala kangya South Africa re kam kwa kamo kwe bunga ya platform din wi kwa liga kho nwiswe i hanati malili make gya a ka sinko mothang ha dagi chike Nelson Mandela kwe hanakom gitulo xka fm tsamando a tswa le kanqe tinqo gya hanati make ya bunga ingya platform dina ti tswa ngong tlekle ya sabc wi hati tsa ya namngom ke ka ka sin a gya ti manqe o amatuti a tsamala kwe gqometsi ga tsamando a Nti onxaxamandwa nti xamuka kondisa ka kondisa 20 Juli Friday ngwa chigwe ke 2012 wola ka ngwa tiniri atiuke twiriga fa ta kamando wa mchikam kamala wa ngau wa Nelson Mandela anke chulogi ayang mchikamando wa 18 XKFM kage kuwa kage tundakste yuli ohun 7 sister manitas ohun ngaka wisese.

0: اسکار
1: تاچی دچا فرآنر یا فرآنر تاکی یا فرآنر آئے گیا کھانکو ایوشی سے گیا کھانکو ایمونی واشنگ ایدعا کن جنبی کاتی او منی کھوکا اندت از دائی یار ترخ تاکا کھوشان گیا کھا ایو یار تا جنبی کھوان کھانکو انگا با پروفیت وان تھا پروفیت وان آکا انگا با گی چی تھوئی تا کوان چی تھوئی گی چی گی گانگی مچی ما گانگی تا مچی ما گانگ واچی کانگوی گانگ ایو دائی یار ترخ تا ما نو کانگوی دیوی دا گی چی آ او می گی پلات فوندینا تا جنبی کانگوی تا کوان می داگی Kaite ita chikde, ae nwa platform dini, miye nwa platform dini. E jambi ate ita chikde, jambi akandanga ondake miya chia I. Tamita katlaya kwa ike nganga e, ke kakoka e. Tamacha chindi, lot wishi zang. Ta imone washa mza, mi mone washa mza ake jambi ati o mani kukwa. Kau mawa tunge jambi takula. Ta jambi acha amigi khaliente, ta jambi acha agi khaliente. Ta teit kong, ta simbu kong. Ta ya teit ka achi ya tuwa chize ngwa chala. Ta achi o, ka achi za o. Miege ama tuwa vindika kake nye. Teit itanele, ta achala ma aluka. Chigo na mkula. Tiko na nkula. Tamiya ndoa, yele miya di wishi zike gya kako, wa gya ngane e, ngane e. Ta hangula wagi. Kati nina kanko ya chike nana angandagi, I wishi se washi nga idaa, ke ya chi omane kukwa. Tamiya ndoa, mi, wa nunda nwa shinga chi o mani kukwa. Ah, wa nunda nwa shinga chi o mani kukwa. Ma ka last exam. Ka last exam. Last exam ya ea mi ka mga tuwage anfara. Mi ka mga tuwegu Yesu Kristu. Tam ya na mi last ewa. Aige ama. Tam anwa. A utama da mie kwen ama ma nwa shinji ki a ukwa ma nai kaimi chao ka da nwa shinji ki a ukwa va mi ku kula kanu ya chwa wik eni da mi ku gya kanu ya kwe wik eni kula ye chama na wani lage ya si kwa shing da chama na a shing yi wishi si e Tai te kita tua geng tu nama dia simi telo. Iwa itu tua nomor in. Iha kahat. Ia nomor in. Dia simi ke dia kahat. Tapi ikan yang mual lewa. Tua kahat dah wasa. Tama kami last exam. Ka al last exam. Ama dawa. Ama kaima. Ama kumia. Ama kula. Ama mju. Tam yang doa, mi ada wujud, wang tuh juga, tapi ni dah kacau. Cikgu waku macam, tak cuma doa, cuma kau. Tam yang doa, perdekan semua wujud dia kau, Tamiana, Navadi, Havoa, Dagasin, Navita, Tantu, Kuma, Diakole. Hama, Gomua, Perdekan, what Kuanga, Purbir, Nong Tangamiga, Steady, Perdekan, and Jack Comedy, Simbukitan. Tam Jack Hanga, Chalabu, the Kuja. Tamatan, Mitrotan, and Josi, Mitrot, which is against him. Tamitrotan, and Matiki. Si kupa ho tamanunga ta awaya e ke chinja twa ke simbo akana tsamana qanqe ya nwa ge joy tammi tsamana manga tsami tsonkada cha a chin Jaja Kanku Hang on Daggy. My beloved, me beloved, a care, but egg med Adi. I took eight a happy and yele the market. Me beloved, eh? Ega Simba na care. E ye gya ekhapte ngole. Sal, egg, naakom, maikies, sal altid ba yele blay. Ming ami spiritu, ke mitiku, ke maketumai, ke tigreai, ke kai mikiesi, kanda wola wosisi. Yake giyai muni bang bisni tswa kwa khwe nka e nti jan e bantong edibi tatin wagi ekhte take belova take khagi ekhte ta spiritu gi ngawa ta spiritu gi tsa The tag is coming, accepting who you are. Me at the empa, the income change in a shimu gong. Tau gong, me gong, jump gong. Gula tau, then I'm hearty. Gula nuya, then I'm hearty. Tau and a drug dollar me, that tau gong, I gave me, which I change. 24 and a bala change at a. Tamian is Kangian Hagi. I'm one moon and washing at Daa in Jambi. A cow moon. Nagi. Alleluia to our own tribes on Karamutan. A Jambi can come in again. Tamian, not what she. Ah, what devi tabu wa gagalo makwa bola gumu musi ge dia kanko nya di musi ge kanko wa ge tala mei wa ge tala mei wala gumu ka nka gea daga ka wa ya zam Kakau jitu hangun a jam da wa jam. Ya kaca hangun la. Iya wu. Iki kamaya. Tami iki kamaya. Miga makawa wati. Miga makawa shila. Ta ayi ama. Akawa wanga. Ta khalien te duhang. Jam kong. 超过。

0: Nige ire tlama go xka FM ke bori e shora ma tera marats berahom Rice Mzansi no good party heta jamana tlare a karati shino sara mabocha go burger minister siegwe tswane metro ke gana korokwe winanum mabocha ngce sika burger minister committee e kiti economy di tsuboka ana go jiqe anija no tsam party sa mabocha go tsancheka dik etekweta tlo di ta go khwen ango jaroma tlotam Rice Mzansi no good dark ecamjika do kwe jarot aye kwe a karatingo mukunda koro kwe ke koka hana jarot aye kwe dam. EFF ete koma Julius Malema nga ati shinigye ham parte he November si mukunda koro ko awina ati no municipality ti jiuchea kahe na kwen a jarot ji achea kara jaroma e hana kom karak ete ka kwe dam. Adama kwe ti parte si u dertin ka kuri na muhe no aki koroku si jawi guk eku I si tamakano si kaas na tika amangla di si no municipality di jaw kwe na municipality di o waka jawa gwe no kontraktire na an ate jaw ka gube khana ak ete tinum. EFF na nga di si nung kama koroku e dangwe khan ki kaate go mukunda jike khana parte khana kom kasa tako tiya municipality di ji demanda ki khana te satam. Khabana tuye kwa politika parte ya kwa Zulu Natal nza shuri kaiti ngwe awasite tamji ka mkunda kuro kwe November kwa kama tisikim. African Renaissance Unity kumkuma aru taki tehe Durban ki shuri kaiti bori gara kwen akai ko shitai kutuwa iti ikim. Kete kwe ans pepile mahlaba kei emka parte kite kutuara ko Afrika maibuye nza tuwe hii na ama nga disin aru kumkara kunka kwe ngombunga kwen akana jaroma na ambunga kwen di dom ang ko khana kete katam. Ama nga ti khasi no parte he, ngo te gobe ngrupu ang ko tun kwen di yaba te ko ngo te ko muka kwen na huwa ho ko hii ti ho am. Ata hak ete hien kwe emka parte siki, Jabulani Khumalo aru siki kana tim. Borisi u kherwem. Kwe kha kwen o ti no 16 kwen na kunwa ti ha utu ang wika tu si ka Berlin ki kwen kareta ti ki, LGBTQ go ITK go thase tikim mborong he Tier Garden Park ke tsu si antun sa ana go Brandenburg he ke ke sina tim honor days ne ka si di khwe ke he kuring go ete o tloengo LGBTQ mbuka kwena o na mo sikim kanselir a Friedrich Merz ne go et antu ja go ta ko ya di no tsu kara ya mahwe ta ga we teng ne kwena a go e nya dinam Buru jishuri ya dikwano hutu ya anshi chikana tihe kwe na akase ko ye kisi kase na ko kanya tita no aki kuru na ti kwe an kwa ara kukia kwa kwa tita. Ni kheri buru shu kheri wa khaya ahe kuburi ya khabana khate keke kwe kame yalf ire kwa makuyum.
1: Kim ja wale chikdi ya wale nki ni kheri ke SKFM tawle magia nkambukun gya SKFM ngayuita ngya tangtum gage ngam yamin arivertin moyo. Rais Mzansi ke chikdi ke partein kia oa good party ayi gani kunakang he agye chwa o kuyan khalemangang ke sara mabocha aya gani kunan ke khamsewa chikdi ke ochani metro aya kunan mabocha ka ahi gyan ng hatake bunga yi ng he chikdi ke kakwen ay kumitiye liye de hong yingi ke khamsew ekonomi a chungung kama yi agya sang uplani hong aya gani kunan partei chai ng ka ahi sa chikdi ke chok takwe ke gani kunan chikdi ke oa mabocha aya kunaki ngawa hong yi atene gida thakam kham go songa bunga ngam khale mang ngi ngi gi chon on rais mzanzi ge chik ge good ka ang he wi si si agya kham so yu vi komang ga chon ge kham ga panga kega se chik ge chuk ang ama khoin he gya un ang ngawa ga ngam mo ko gi ga kham so plus la ga ka hangula ka chik ge ho condition EFF ay ngak ka chik ge o Julius Malema agya ko ya parte ay gani khuna te ki kham sung ke November ke plus la ka ay regirang hangulan Itik the gate to come with the gate to Gelan, Kahigia sent one municipality, hm? Kia Vicoman, a gunny kunan, hm? Then a gate to come with so Vicoman, a chick the gate, Katunun Kangan. Partying chick the game, hm? The artin day, a car tunamu ukang, he chick the game, Hokunishan, Kahi at the gate to Kakaki Vicoman, a gunny kunan, no key municipala, a Vicomak, oh, hm? Kitik the gate, Vicomak, and game, all municipality, a gunny kunamina gate, a cha, come with sent one. EFF agia kam kam ko ta hangula ka hechik de gen ho kun sa kin halama nga ang mugu gi hun thor goli kam ko ikan fi ko maga gya wa municipality ti aga gani kuna gi ge chot tumina Political party ai jeng de gen KwaZulu Natal aya khunan kang he agya khang kham ko songa ga ke November aka hangula kang chik de gen ho condition African Renation Unit ai gen ko neng gyat wa aro kang he agi un Durban a khuna chik de ge chugen mun he ke media a gen ko na ge jang wan chik de gen ko condition yi aka ka wan chik de ge on chipelen maklaba yang he a khawit tamani chik de gen MK Partei ayid gani kuna gechik deke Afrika Mayabuye kang hiti ni gya kham kham gosho fiko makang gani kuna kan ngawshi ke chika hi gye thwa kham kham gosho u gya ua bunga ngan khalama ngan ke ti kang hen khalama ngan chik deke hong hong ngawa ke tumina kao hong ka a gye thwa un a khama kuya gya ngan kham sun ke partei ayid gani kuna tini gya ngun hiya teke a kang hi gye thwa ka khama kuya ka kang hi gye thwa ngalu khama kuya Yagdan ke gya uan MK ayi parte ata ko jabulani kumalo ka hya khwit tamani chig de gen ngani kuna wang de gen ngi ga parte chang hm ai fasin chig kon ai chig de gen ngi ka ga hi 16 chig de gen chu sa khama ko khuge naktam ki gu aga gani khunan ka hi gya kham kham ko so ga ki yi ngi chig de gya uan LG BTQ ayi gani khunan kang he singya khamsu wati kang he chigde gen ko kunsan dir en aya partai gani khuna kang he singya khamsu wati kang he chigde gya wan brandon ber aya gani khunan chik ko thisi singya nun hade ko aya chong kang he chigde gya wa bung en chigde gya wan lgbt q aya gani khuna kang he khawitam singya sang wa tigang ka chong ngon kansalir yang hechik de gya afedrix match ka he agien hwan ya te ge ti kan chik de gi da thon ngalu khama khwen ho khama go tu kan sing ag de ge chu kwag de ya chik khage gani khuna ko ang ke ti ka he gen ko condition ka krisi ga stin gya kham sun wan khalma ngal chik de gya wa thoin chik de ge chu ge ga wa gani khuna ko an ka ang he khalma ngun kong agan khalma ngai chik de gi a ke nong gan Kamsung agan ngawshi sing atene giang wa khamgo un angwa chigang gi gangan wam chang mi ng hia nekhiri ai fasi takem chawla du chik gya wa yalfiri khamja dilagya samchang hum ge SKFM

0: Exka. Yawa yane.
1: Ya juwa amige kunhungang ofotman hungang. Bala tetiang jukon hwata sa masam kanda ke yo ele. Tube tafir swa tolfu tamchaga fetini ma. Tetem kukwene tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tuna nga ta tanga vundila walila juba egiyenga juba iwa tkwa juba iwa sansi gawa juge kachia achi joy a juge kachia achi tkwe a juge kachia achi ngubu aku tuma ge kranga waka na chitkwa munga na kana chitkwa a tkwa a onka upwaka je munga na ang o takla ju ga ka ka o kwa kula kula jing ge ge da muri ang ka ga wose tswa ge tswa ta ma kang ba ju pa nge sa ju ge chika ang sang ga kwa ka ju wa ju ju sa a ku ju tswa ga ju kang ga ju sa chika kwa ju o mo a tang kwa ga ng ta tang kwa ga wa tswa ka ma kang ju ti chin chim ga ki ga man hum kang pa mi okay kem kwa sa tuna mkom kandam kolka sa kolu ta ma sa tuna kolu he masirga sa vundila ta kan okay kwa kumisela ta sa hanga no vuno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo vyenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a lulu ka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku nima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tangui masimu konwa duwa ke kai chinimbu ka chinimbu ta gawan ka tangui ye ndege hal hanga no vuno vene ngwange Yehova kanine kama ndege min a gawa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuri ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi msimi ngoba ngiqhaqa kahuyise kula chinqika e a nqa aqha

nga ngavi ngsumi agawa chige gonge ngwa chige gonga tu nga giyam chige gonga tu nga giya prat fandeni chige gonga tu hum tram kwaya chige gonga tu hum poya deve kaitang to wa deve he iba iba we tesin of iba kula po ati troi e iba un troa ke tu wa kushi aga taka kankoya na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa huna m twage a traga queen wage a kawisha ga katihi njuma ga njuma ka ugwa tena de ka ta vulienu mitima yenu chi chi kasin kati vizalo bienu kakuwa itishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kike tewama huna kawwese kakati kaw. Ndibi nti ya migawa. Man huna kawwese kakati kaw ndibi nti ya migawa. Migawa ya o. Nga wese ka e umi. Man nga kachwa ngu. Uwa na twage kuiwa. Gawa te twage kuiwa. Dawa tu ma usinga dawa tu mo genga baya dawa tu ma ugu twagi twiwa twose aga nabaki a nte ayasa mpayasa michiasa ngavi tateti kohum kula teti nwi kula kam nwi ye mtata na nga ge kamtani ne ge tam tata wa dubi tata wa sa dawa kula teti kohum yangwa sa Tidi kong waya kwa kuya, tidi kong waya hana e. Koma kwa sing, he, a, hege mi, he kaya mcha tia, tia da yoya, mcha ngayi, nge chikwa choka ng, katua, chika e, he kaya, kake kumisla, te kumisla, mcha tron sing, tuwa ke sa, ofo mcha tron sing, tuwe sing chi singa chika ng, ta mcha tron sing, kege ngaba gawa. Tam cha tronshin dhanku ngumma. Tam cha tronshin dhanku ngaba. Tawu noni. Mcha tronshin. Chika nka mcha sa gang ikwe sa. Ta chika mcha kasin ikwe sing. Ta yoyaka nka mcha yoyake kula ikale. Ta mcha. Dhanku kamkate ngadege a. Adaba. Awa sing ngaba aga. Keti futika e. Hewe a tronshin ki yande sa. Ofo a tronshin ke giya. Ofo a tronshin ke kama. Awa sing ngaba aga. Then heng heng, nga hege kaka chaka kai. Kaka masung mtachi kaka South Africa e, he mchati tronshin ke kama. Taka ngang dhwan ngantake, duwe kanke aba ega de ega tronshak tuwesa chikang. Ta mi tankwe ma kagu da u adong, tamake asa mi tankwe, ngu mi tankwe nke. Nji gu trwa ke tuwe wa tuwese kaka. Mi wa trwa, ta kula trwa nwi, kula kwe aka kamia uwa, he wa guwa trwa, kawa kwa kwa tu mami, ka guwa mi ge 3 e kwa ka ka a tswa na 3 temi wa 3 mo mo mi kwa gwa tike mko ke sha yo ele ke 12 12 kunde kom ko daga ma sha ga ya qamaga ma gu ma ntwa ke tswa daga ma kwa sha he tswa qamaga ma ngete ma ntse ke tswa tike mko sha chimbukang amen okay kwa bundila ta nga koluta sa bundila Wale la juba jwa joya, dangi ki ateti ya inganju. Dangi ki atkang ki inganju. Ya jwe kachi. Maka kakangawa kanda inga kwe ofo adevi ya gehangula ekowa eska kachwang. Maka kakangawa yi. Gunjiri ka mumpao at eka kango ngawa yi at eka shikama ngawa yi. Ngawe kwa sengi hangula kaya wawi. Momo awa kata wansansi. Gawa kula wa ya ojwa wana kaushi wa kachili tawa ahang. Kachinga ay kwa ekhat ay chia ka mgu kwa njuka ke chige wa nganga. Kakuta kwa kana iti i u mgu tukhe kuiwa. Kakuma mchi kakua Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gedi ya sing ekhat ka nga yengu manju. Kwa yoktuwe sing ekha yoktuwe nga manju. Kwa yoke kula juke kula. Ka nga njwa ngate dangi ki kawishi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu nga aga. Amen.

mukamedi wa musonga ngsege ngamke muli wala komteke tini qwa tuwe mani teke konke radio xka fm kamke wala ke khamem ke afiti ka ngwa mqopro khram ke ga sunda kha ma ngke chang mukuge ka kwen ngwa teng ndang yang ke ajwa bunga ke woli ngwa mi a elimi ritsli anzi kamke sengwa chimusi ngi ta afiti ka ngwa mqo sunda kha a ya program sing jaluminggua Program magia ko misalan nga wa gita komke gospel a program ka kisi ka angia o kama mukugi ka sam gile ka mususung chimusi ng mukukwe ali gaba mkuma matusa mukugi ka sa munitin ikan gile ka kulu ay dumsung mgira sa perikala kuwi hike chiwundilo ke kukumang ulang kumsang ngia chuang mukugi ka kwe gumi ang nga wa mko program ati ka mchi gigi at kama ulang ng huwachi gawa yalf irin awi mkugi kita ma mgita akhonyo yam wolwa yalfu na kam chigge kwa satwa yalfirgin mkhachide a teng anwa ko program yangwa mchiwundilo ngawa ta asa ko ge o khamu kwa chimusila ka ngawsi gege a wa pregala ko ke kugumang wolang musa ge chong mtine a twisa muku giga sam mun anwa ya atike ka wolang gang a oha 12 irin ko khoshi program agel kom ge tim wundila tre tene ge ta akala utwam ke chimusi lagi chwan ng deka khisi kangga an hokong wam ke chalumingu ngawa ang agita wam ngwan kang kwe mugu ge ga tum khwa mkhuma ke honor tin siwa ngachi dage nyekha bunga muhema ge twa ge ge ge ga ko kuma ngile ka tena thwisa a kuma mugu ge ga radio x ka fm ge kuma ngola kimsanga chang mugu ge ga sa ko lite ma gwa tang kwe ge chi undilo ge ta a kho kham wa mke ola sin da chi mu sin mwa gmi anwa program ke gan ge ta sa fita te dura chi digra sa ko program akru tom ge ko kuma ngola wala msinga nke ya chonu

barako o komana tan ta ex ka e ma keke de ko to e kanem bori ate kom o go nda fa le pensa 3 vers 13 ke no fa le pensa 3 vers 13 ke te nga ma de ke a go na go tsuru nge e khwanya go ta go e ka go ma go go ka go kwa nga mo kwa kwa kung eta ndi de ke go kom tamasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke ahare anza ke kwa wota mara kung tui kha kho e tinya ko kam kana mata te nga mata ti ko ama to nge kha kho jo na ko eka kung sakate te kara ko nyako na mko ko na ki te koma te nga mata kam kana ma ngo ka to ke tui ku tui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko kha ma khawa ko tsa takon te nga te ga sinja sen a an kara kiri kunya ke khane ma khama yom khama tui khama sinja sen la tobe ma a kham ngom sen e kho kham te khom ke te ko te te de wa tlo na ko te tsha ya khoya te doro khota go ma kham te sinja sa ka tobe ma no na wa hisa na ko nge khwa tata te do he ngo te ke ngo ke ka khama te kho ko te ngam ko ngam ko kho kho nqwa kwa kwa ngosi wewe to angite nqwa ma tin kanu miya te nqwa mku nqwa mku e mboro ngara to tsa ku to kho ma ku yo kha tlo mku e kana ma khama te kho ma na eno te kho ma ku kha te ku yin kwete kho mke te ku ta isa ku ku te be khama yo m khama tinja sen ya khoma te tinja sen ku te kan tinja sen ta da kan ma te kwa ka te ente tara para ta kho tsoma e te tlong tse tlam go tse nimbo ronga di yoka di kha tswa ka te ange e kho ntse ga te go ama ti ate magi ti mbo ronga re ta mara ga ti a tle go ka ta te go ti kwing ke no ke kwing e ti de kwana na e ya go ti tla ka re go kha tswa ntse mo gare ya te te tlong tse tlam go tse

Moremore bungusese, makamuse, makango ex kfm kikun ngane kang. Mukangkuiga masa kaga jawa dia Philippines 3 verse 13 ni. Makusan ngora sak tuwi jau kang. Michesing, mitansing. Philippines 3 aku ngamana kui maktua kui majit tua yang wajili. Yang ye paling ngawa makangju etam kui di majit tua citau. Masa kui tak kui kan e tenene maktua o. Kau sekai paling ngomong huna uwa kak aising kak jai kang. Kacit kau kama ke o peringwa mong huna ngkam kacil gen oi tamu ya chi kakaya toko kakang. Masada we kwa huan ngabi huk tua wa chichili ke yoya kai tam ke tam. Cho dhuan le ang wajit tua yang he tuan ngabi an e tam wajit tua mai da kato ya yoya kato mu peringwa mkungam e ngkuna kacit kau ngkam kacil gen awe gen. Masada we kau seka masa uwa Kunun ngabi hun e kawise kaya akunisa e masinda ka kaman huna ka chitkao ka mke o ama pundi kunkao ama wa vipangala kao kawise kala ka shan kwang wika ya grunka ya gwen hrenin le tunghua u ya kham gawa awana ka chili ka he kawe gen ka pringwa ma kham ka pringwa muisisa sing hei kham a ua mo huwana ka chili ka he Dhuwa ke kamkamu, thwa jelang ke dhuwa kamkamu. Ta wala ma tum tera fundila. Dhuwa juba, jwa kaaga wuse ke jiko kawa ngula sa wuse juwa, jwa kaaga wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sangwa ju. Juba jwa tu ane wa ngula ta ya kula kawa jwa guwa ya tinwa a, ta ju kamara kwe ahwa ya kula kawa. Jwa tu ngkham, thwa chirika he kawege, ke kukwa kaka ang, u shing ka jela shing. Amen.

0: 11 uur amogo XKA FM ke body e shore matera marats beragum Veska posi polisa na unwa tien kwe a dia a kwe a go ko ke mo go tim sino vuyo Miranda dio kwe ka tuniti a nge tingwe shiki go koroko a garasina ten kwe na o jao shiki ara go aya ka siya tinga polisa na nga di kwano 730 ka kurimoro ka komo ka e shika go se na ti go parkland shiki se sa kudi tlewa tshine do ke e se te go nga o ka ya nya ma go hiya di go au au go kwa ka sa kya ite nne mburu ka khwe a u shi ka cap start shi di tlai ka khwe e ke se te yo e we go e khwe di tsumburu nga a na khwe e ye e go te kwa ka sa kya go ke mbunga ndi khoma nga ma go group action society ta ki te henga de shinonci hofu qae ji tsan tsone sa tshwenye go ti ka ito a tia kwen anang ay si kingo muteto aninja kao sina akana wo gubetang mi kaklim. Organisasi si di kuya makwe a Juanita Duprie nga di sina kaya di chuyin ko ji, chikle ji, na kanto ni sa haki ji, ngo hiye klo tia kuri a kwen ako a klo ye kaya moronga ama. Duprie nga di sino ngte si ka di kuwa kuhu ji ka, jao di tia ji ngo kwesen kaya da di na hasa kaya dama. Ay nga di sino kwen a, go kuwa tuwa kahate go ngo moti khana go jinata e kara hare dam city power owner Johannesburg ke e di sino 21 August se ka khana ga bana ga tswe sire Eskom e kwa go dam ata ku isa na teng go an awa 5 miliard rand ga se krota a Eskom se de kwa tiki Eskom a kara ti sino khana a kwa kwe wo kwa ti dam kraha manda kwena nga de sinu ngo ngitae ku jao si moteto si ngo mbere wa si uche kara ngo manda ku kunga kweji a khana ke inja ku ntwa ku tama ata hii de Johannesburg berg si u metro si u ngo ngitae kwe ngo muisha na ta ana ukurota ji a ana ngo kunga atreta tako mihi kwa ha I kara ana kwa ku ji a hii atreta bori si u kheriwema tse kwe he ke tipere nga de sin khae an tsone se ku ka de kwa na kha shi tsi he firework ta ki te e jao ka ite video shi tsau ka ite ti tsam ji ka America shi Iran na khae ka madik e am peri nga de sin khae tsau sa khu ka de vete shi kwa na hinya dik e e ta ko khae drama ko a khara he be kha shi tsi he a video e TikTok ki tsau ka ite te ki jao ka ite am a ai nga ti kha sin a tsi he gara hi jansen a kwarako a na ko thom a khwedi a go tseu tlo sham a taga tie tsuntsi khwena tramp mbere wa e go nkara te go kuye te gana dobre ga gan tsie a ina jao ka tate tam talfiri bore a da te ki a khere nge ga bana ga tsu bore e te ke go xka fm ki tsama si en ire a ma go yom
1: kim tsa wole tsigi ya wole nge ya lfiri ke SK FM tole magian ambugo ngewa SK FM aiwi tenge ya tenge tome kagin mi yamin are verten moyon veskapu ai plisa a tsigi gya kham kham go so mana ko yang he tsigi gi kula yang he gya wa di a ai gani kuna ka tsigi gi tsigi gwa gin kham kan de ya sinovuyo marinda di koye yang he tsigi gi tsigi thakhong ngi ya gani gani kunan kahi gya kham kham go shwa kan ke hangula ka ngchik dia ka ang he le ang chik gi ng ko ni sha seven der ta ka ko ple sa gya ng he ta ke na ta mi chik gi ra chuk gu ra gi gi kin kham kan dia kang he gi gya organ ko ng gya opak lan ya khuna onar shu kun khala man ngas te ni gya un ak kham ng ga ng ke di ko ye ke ka ni khuna ko le ya ang chik gi ta yang ng duma ka kam ke ho fu ai de ng ra sing gi ya so be san kang he gya wa kai kang ka ga ni khuna Berger rechte ayin gulpu ingia ua Exen Society ay gani wa gia varski ua gani kuna kwa anteki Kamsan aga ngawshi ka ang hechik di gia ua Kuna ya ang chik di gia tawa antini ka kama kwaya En yang hegi a kali u organisasi ngay kwa hana ka ang chik di gia ua Yanita Debris ka ang hi agi di gia ng hafun ag di ang di gia chwa subisa u Kuna ya ang ngawki veta ay a chon gani kuna Debris ka ang sing agi a kam kama kwa siwa teknologi ayi Sorry technology ay gani kunan ke process yang mas ni gi da cha to chinji wa o se mane gi da cha to khamsa o yang ya gi tho un a khama khu ya gangan city power ke Johannesburg ay gani kunai a chig gi ya khamsa o inan tu nak ke a khestes hunt ge tu ka u gezi yang higiawa eskom ki gani kuna kwa ngausi ka ang hitik ge tu wana malitin ng gangia o 5 milyar trandi ay malitin ng saisi aki ka skelti yig de ge taya tu kawa eskom eskom ge ngun yata ki igia kam sun u malikang ka gani kuna ka ansin tik de ge tu ki kawun gezi ay hana ka hong ge ngun yata ki veta yang hitik de gea 1 viko ma ka angia yig gani kuna yig ge ta un a kama kuna ngawa gangan Yohanes Berg Metro te ne gyan ya te gen khalem ngang ka ang khamsa u ka thisi ka hi chig de giya wa khaw hung ka sing de gi chuk khawa eskom a gani khunan chig de gi da chuk kun di sa u jang hm ai fasin ge kro an chig de giya wa ke di peri gyan ngang ya te ka ka gi da chuan ang khama khoi wa ya maso yang chig de giya wan firework yang sing ge chuk u zala wa fi is a gani khuna ka hi de gi chuk tin ha gyan iran ke gani khuna kwa Beriteni gya kwe ta gya katho kwe kama kwe ka ang hechik gya kwe ya vetais aga kuna ke vetai gede ng awa kama kwe ka ang hegya wa ya maso ya ang hechik gya chuki wuzala video ya ang hegya wa tiktok aya wa. Maso ya ang hegya ngun ya tega chik gya ngun ke ghala ya ke kula nga wa ke ama nga wa ke cho aga gani kunan ke chi aga ngun chinji uan ya chik gya tega gya maso ya ang aya cho ngun. Gek o kisi hongi da toa kam kam go sen u tram amunstrasi ayak gani kuna ka ang hei gea awa kam go u kang aga kisi kan gea kale u maso na gani kunan ge gea ka cho wuzala u yi ka gea da toan ng kam go uwa chikang aga gani kunan. Uwam jang humi ng hiya yalfiri ng ayfasir kam jawala diwitik de gea uwa yeneri kam jadir gea samjang humi ke SKFM.

Trapelo wa moso nga si gingam ke muli. Wala kom tiki 12 feet nga 5 manita ki kong ki Radio XKFM. Wala kita kom ki wala ki kamim ki gabam ko kwesi program ya gya kom ki chi mwundi la kwenka program. Ka kwesi kantini a ngapkan oam ki wala singi chwang muku kwe ala dom kukuma ki kong ki Radio XKFM tini atwisa muku ge kasaka ki wala msungha. Chimusin Gita angawa program ki gang gira sa fita ke dura chik digre sa kwe program kala utom ke mula ngusunga ngke ya chuang

Oke, mencoba licik di awali ngke ini rige SKFM, tau lu magia kambung yang gawa SKFM, ayuwi tenggi atang kem gage ngom, yamin ara vertin moyon. Fiska pun, ay please sa acik di gian ngom, kama kutu mana kau yang higi ngom, mulai yang gawa klien agawan, di ang ay kandidati yang hing kalim ngasik di gian cuka guwin kama kandian. Sinovu yo, marinda, du kwae ya nghe se khoi tum ne gya khamsen de ki aga chon ki moi ya gan ki aga ne kuna ka chik de gya wa jangu ya sing aga ki khamsen u vi ko ma mu gi ga kam ka hangulang aga chik de gi ga chul galan da non aya gan ni kunan ka ya divi ki gya ya chun a kuna sing gi chu ki thak khwa ya 7 de arta aga khon khala pa ka na kam sing gi de chu gi gurin kam kan dia ki khala ma ngka ki gan ni kuna ka chik de gya wa parklands aya kunan Onur suku tin singgia un akam ko ngawa kan ke tiong ko yang he khwit tamani la yang ay ngain ya chik de gen hoge pangan ITM kang he agya ngun ya te ke khano ngi chik de gi da chu khwa ofu klek tayin ki giga kham sa un lang agani kuna ke Johannesburg musin agi un akam ko ngawa sebisa ke kan ke chik ang he veke ya kan ke chik de gen hoge kunisa kan gi awak tin ka ko ke Veskapu ay wafu gani kunan. ITM acik gigi anu ngayat gini kula yang ayak gani kunan artikel ak niyakan ayak proses sing gigi da choku misalnya nga parlamen ay ngang maku gini subesan. Partai agi aw kuita anu ngayat gini kala mangang kaya gigi akam kama gwe sang uyi yang khawitam ni gigi chun ang viko makang agar gani kunan ke yi ngki gigi ka sang hulang ayak ngayang sing gigi toa kama gwe sang u artikel ak nihan aya proses roli yang hetik gigi kama baitberg ki akuna ki khren sang gi tum kama ko mo sina ki lipopo agani kunan 20 kilo meter kang ya gigi kin hwan thomson agan ngawshi ga sigyan un ya ta ki roli ang kang ge chig ga khren sang akuna thoge ka kama koen ka sing gi asang ta ki gani kuna wang gi ozibabu aga kunan ya gigi dan hunge uan Blisa o yi ngi awa trafiki ay gani kuna gyan ngon ya take roli anchi gigi da chuki singa koi ng ya gigi ngon da mo sina ay gani kunan te a gyan wa kama kwe tuyan. Tove kao hong gyan ngon ya take ngalama ngon ka si gya sen take wala ay gang chon ng say siyan roli anchi gigi da ngon kwe yan kang hi gya kama sa take kakwe ngon ngaw si chik gigi da ngon viko ma kao yi ng hi chik gigi ya uwa sekretati ay gani kunan ke khren siya ang ay kunan. Tengam, ay fasi. Dahil ayi please agi tengam hayat ke nakam ke gu kang hechik gawon yang he do aga gani kuna si gigi tuki wana ngawa ke Berlin kuang gigi thotum kama kwa Brandenburg aya si kunan ngawa si sing agi kam sa ua yalhi tia bi kiu ayi namu u kang hechik gigi ngawa kuna sa gani kuna kwa Tikwang e tik gi tik kai ka hi kai si tik gi chu sa kham ko khu gi wa la kau yang he si tik gi chu wa na ya ka gi wa idan tu ndak ka khom Abdul B yang he khwitum sing gi ki gu gi chu gi am kham sang al ngo si please again ngun ha tik la kau yang tik gi a muslim ai chi khwan Om dang hum ye ng hiya ye neri ai fasi de gem chawla diwi chik gi wa twiri khapte dir gi sam jang hum ki iska fm

0: in mo ngi kama siyo man tayo na iska FM tam gi kam ko lang kusang ko programa wa mo ngi ya tamik na deflits nong gi kama kie man ka juma chagi da kang mo gi so ang kan kang iska FM
1: me yen iri kama ko 7 minutes zingi ako ang ikaw kamski ni ti man sa program si tama ya ka tanti mabati la duin ikaw ski take dir tatina ah mo si program ni kontrago ti man kan sunga deflits nong gi
0: ko programa he wa ngolmin hum ga tuti sang ko tam parlamen ki komite eng chu ki dati sa tu sing ke chiga ki khangbo ma ki pang e ki dang president strong position ge da chu da chu sik to du ko sa ko ko sika inter de ki ten ngwe sik ko ngi tin ki you see in the chak komite ko ngi ngong ling ge pa ke ti nga tham president ki ko ni ga Frank Reiki bitu ki ta sang kui ya khabar ki ki dewi yang apa ini ada audi sang kong lah ki mic ini ku khabar ki telefoni sini ya kau khusus ni ku Atu gian ngam ku sang kong mo kedong tali ki SK
1: Ah min tez in riat ana gon ge khon ti man ta program ski ti ku mo Boris Khazian ta kra kongo Opposisi partai di parlemen de na absetem komitee si Jarot Klaizia Kalau kawat ni presiden, demak ham aniki kuizia kanya gubernu ina zaruk ayeh hama muka tibeta. Kau karate komago, absentens komitee nak hana zaruk ayeh si ay kuzi a kungkara kuha, ofu aga enterdeke kawat ni ina zaruk ayeh ina kanya kata suri sinari demak ham. Program de keriati kawat ni komago, Frankrijk muhe. Avasi a khati ha social media ta kite khosi di zauka a 15 ki nyama ko khurusen kuri tswana ke khang ka sa a go tse ko mkhedi na khono tsa me tiki tweri tsa ma dikwati e khira mbori e te ko mabona

Come ngcishi kadweri eqamarhwana ncedi ikhwida mborishi ikongo ecame ndimbambati radio enkcika ucamsikice ikdiritatina ncisibori yekciyago ndiyimonika ndzunga vesikapu borisana cesikacunku mporonga die a kidzarohi khuya dia a xerehi mkhomarho khuitim sinovuyo miranda ndiyokueta cite khwe a Tao hingye tingwe siki ama heku. Nga ohe, the nun dakite siki kwara hako, ayaka kumahi tam siki. Borizi porisanaga kwate siko kwati 7 daka kuri kwea uka esika siko hoviti. Parklands dakite nga o siki. Sesa zi hazi en yam kara hoviti aha musa. Ndo ngi ku tae ku zik eka suri sina khono diyo kwe maa siko unhiri ta. ATM angu kwe na anga tim. Tse sika tau veta ania kai ka ku angu kwe na Johannesburg kitina. Khana he enge ti tam siki. Ta kara ti kai ku zindo ta kun sina kuri ta. Uyamana kukum tati kwe a parteisi anisiki khana ane angkati artikel akhni khedakti te khosi kai kwe khasi ya parlamende ki nyamsina kukum tam. Parteye wakati tamsi osiki khan wakati khoji khana kum kuma khatsem kwe tzawji kha uwe kutlaw kwe parlamende na zawhe ndouta ikara kumwa guri tam. Vraag moedere tia kwezin eesika beitbrechta kite grensi mosina limpopoki 20 kilometer saisi alleen ziki kanya kwata diem. Ia de kwanwi houtu zikazi he e kiao tatin zi Zimbabwe ani sika kana zi tesi na kwata grensi aki zawa klukwena ki kwana he kusin ya na kwata tam. Dawa amanda klukwena ku iaku anka te kresika mosina dawe. Kasi ange tia kwena kianka sa kia tenu ina avasi ina gyasi yako dawa ki te gutam. Houtu kuruwa kwa kwena tia irizia khana ziasi kanya kwa tati. Tia na koro koro sena te tsao ziki khana kanya kwa tati no. Douta khana tau sena gurita kamzi sinyama ko uyago teitisiki. Te borisi kheri uwe. Deutschland porisana tsika gyawate ukanqethu sika houtwa akuruna go tia kwen are tati Berlin dakiteng ta osiki sia go kwen namwa deki kuruna tsangara teng khoya kim tsui kha khwe a o din din na thongwa ding ho hisena tingi kuizi twate sikgo twa kwano yenen twenda kha kwiri a khwe Abdul B dakite a e tam e sika siya ko wo sena da dam. Porisa na khana anegi anka te ngen borunga a siya ko hiya tiin kwe a Muslim sobo anegi tawunisa a sena ko tiin dam. E te tweri borisi kheri uwe tam he teki siya ko tweri amango dertak minte zingi hete kwa te kheri o bori e te siya ko komango ekska FM kim.

0: bunga iset Afrika wi glan u ing ngaya makwa chuyi hewa mahala wi kakwa ngrika hea gada tan hing ha ag glan u ang e takawa hea atu glan u ang e agba makwa chu ke www.registertovote.org.za ke kolu kali tum kamak tum dhansang di kamak du dhansang ing ngay ke kawa hea ag glan u ang e apani ngwa glan u ang e ke kwe agi tham hong tam hea awa ngay ate ni bing ngawo ngaya kwe hea agi glan u ang e ngung wa anji ke sikwani ning am ngay agat iya ke data mahewa LGE 2026 4 November 2026. So, hong kang hea ke ang hai.
1: Una riten siyabayang uhe tahonu niyeche FM. Tamak tais ka temo ni teki tuye amagotaw fiyartin hamanite jisegwe tao te zao karakwane te Reinhard Kulabie Kapunda antre unisakia intamje a sonda si tra isen kwe siki atanugwe iwe tao tonde tuwa asam na sonda ete angkarik sesen tuenda hili tuenda sesen tuenda ha na tiwa anisoka timiya goti onyo karakta unisakia inka urado si tra ati kwe tituwa angwe tao tonde zamata te o ekawa atantegwe iwe tao kia vina zamasa tada Asyik kita tahu, tiki seis irisika tuan zaman asyik kita tahu, kiri agun, nih asyik kita tahu, uruti tetue derta kasika ha borah, arana ha borah, te obori te aragun, takono borah so agam borah so kate ogun, nih agam jika te borah agui asyik kita tahu kung tragun, sika wakri sentati hem borah Zimbabwe, Spanish, Scotland, FC. Tatete Toyota Cup we Kaizer Chiefs isinde khasuwe xa kwa ten sikate xa gone Ricardo Johara ne Rico Maliti tateke abasi kwa te Kimberley Studios oka bora xa san to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabie Kapunda tan 22 atonde ku tsasam ne te ana kwa hi sonda yili gwana mhamandela ngoma te ha kwa 620 yili 2020 han tiu anisoka tikia inkao ngita atone sakia insonda tuwa kweta utonde ngako am tuwa ti kaate tuwa ti kiavate tuwa ti amate tuwa nkarakhan karo kwenye tuwa tede kwa kweta ute kweta umu sonda makite kukwa goreta.

0: Kim chawale chik de ya wale unke tuwe ngam le kama tiar tak manita ki wale tam chawala ang yang higya uam cha dreri ngam ki wale mcha gya tangga titi tasi nga ga uam cha gya tangga mcha ngam ki wale ngya uam ngam kang gya osporti nga ga chik gya ngho kondisyan ta yang gya tangga kamiga ki ngam yaming arverten moyon tsukla nga ya hing gya ngam pumalanga ay kani kunang halaman nga siya ngam gya ngam hatu ngam kaya ang kaya gya wating ha kwe kan chik gya ngam ngam lo kama kwen hising agya kamsu a plisa ay gani kunan ki mai flava ay gani kunan sing ge chuge tra khwaya plisa atene giya kam kam ro an no gang gen ngwa to gen chig ge chu wana la ko ya ng ki chang si gan chig ge ng klen mo ay gani kunan plisa giya ku i tan ya tri vi ko ma ko kan ya giya kamsu wa chang si gan ga kunan kang he ngao ge ngut nga ge gani kuna kwang kai ge please and ga ga hem hal mang sin di ge chu ge wana kamsen aga ngau shi ki la ko ya ang si gen ngai ha de hula aya tia tia yang he ge wa chi khwan aya ge gan hong khong aya chi khwan aya ge ga tu on ki cha aga gani kuna sin ge ti wana nga wa ya roli sing aga kamsen ka he roli ke ke chi ge chu ula gani kuna ko he ge wa en yini aya ko khunan Lisa tini gya un a kham ko ngaw kan kan hi gya kham sun wan tar ti hun yang hit gya un manga hun ay kani khunan ke yi un hi gya wa kar khan ay hana ka hun sen lo ay gani khuna gya ngun ya tin khalam ngang dar ti hun yang hi amali ching tig gya kwadri honor de sin ran din amali ching se sia yi tig gya da tok kham sun wa technica ke tial kom ay gani khunan drin fiar tak nga ko roli ko be ko sigyan ngun ya tegen khalam nga ya odag gyan ngo hufun ag den ngun ki darti yang sing gi chu wan nga wayan kang hising agi thot kham sung on le ya tang hm ai fasi khren si ai ko ma ko tumina agyan ngun ya tegen khalam nga gi kham sung wa ji babu e ai gani kuna ki kang hit gi ya wan Friedberg aya khren si kuna ki musinan roli yang hitik gi ki kwa gani kuna sigi singa 20 kilo meter ay chonga sesia ka chit gi ki divya wala ay na e chonga sesia singi a khamsa khran sang a khunan ka ya ak ko chit gi hinga oga ki kawan sibabu ay gani kuna singi a khamsen ta ki khran sang ay gani kunan kang heti aga ngosi chig gi thoka kunisa o ya gani kunan ngai kang aga gi ge chu o kawa un kom jang hum yi ang hya tuwe diar dak ay fasit kem cha wala guma diwi chik de gya wat sibiri kom te dir gya sam jang hum ke iska fm
1: kom me klesika tuwe ri ama ko drin der tak min te jing ge khani te khri o bori e si ya nun o si bori ek tu yago ti monika nsunga kui kham puma langa profensi ki So nisa gyawi ko te ko kwe kaw ko a may flower da kiti nga we ki tesna ki o tim. Bori zi pori sa naga kwa zi zi kaw kwa te kwa no bori akana koma ko nga kwea a si oro ti sasak a o nga o a glen mo da kiti ki. Bori sa ki zawa ko kwe na akana he sasak a o ki kana tiang kama ka nga a ko kwe gyawi ko a pori sa na kaw no pori sa na karo kyara kara tim. Koma tun ani ziki tese na dino borongai am agya oe ko haa he tia gam ziki ama kwena a khe am no tsaano tuna kono tuna tun kano hu tainta frak moter zi kam kara kiao kara yesika in yenta kritim dauta kum ki te khata ti porisana a ka ti kresika mangawong mitro ani ziki kraha a kha ta tin ang khena ketle gi ta tisen khena khujia chega ka ta dri honer de sin ran di sai si di paro a khasi he e nyame ko ang ye chega ka isa kya ite no tyal kom ang khena no es kom gi jar aya ko na ki kwa ka ita drin fier ta kha kuri frag mo tere kuru al ko khwe kwa ka ra khoi tim borunga ki si ako fak e ki tesen ta tin ka o kyen kara jao ka ita tinya di kyan kara jao ka nya yo khre khre a shwiri sena te ki te borisi khri o Friends ya madako angkwena angkate Zimbabwe sindeta zarok aizi khazi he ha ki kuizi kwati si tokwati bait berakhata kite mosina friends posye khasi he e tsika khanya khata zauzi ha tap farakh moder zikia ukara 20 km size ya te khata tia iria kwama tsamata ke kha kwati tsusa tam khana ji khasi he Zimbabwe anisinza swiri senata how to jisi khai ono se sai ta tinka o aka kwa khara khota no tse sika khu ta tin how to jigwana mka kha kwa ta ke tin aka korono aji te ko nge ke guta e te twitter ta boris khere o tam he u sika siwa ire sia ko manda kha sika amati kwa te boris ya te ko mango xka fm game

0: 107 o tagono niega FM te a Sefi Dixon te te ya chane cha o te ne chan o yo kara tso ni sa ke ntam che a te twa te Sefi Dixon chane te te ya na mo a te te ke 15 ga minute tswa di se kweta o ya go sa ise re se kweta o ka ti sa te o te o 20 jama se kweta o gerisa te twa kweta o tla e kwa ne chan tso ni sa ke ntam che te tla e go tshwara ha ne te mo a ha go sonda tse ya te u ya go nwe no go tsama te bia ke na ta I karate a ba sireta go ne ko nya te mo a te jin se ka te ta te ke tsam che ka nwe te mo ta te te tla e ku ta te te o tse ka mji ki ta ma manda tse nga te ndi we tsa hi ya go re ti u manda tse nwe te I ya go den sta ga tsa we na tare ti den sta ga ti aba akagwe den sta ga tsete nkande go hiya go ke tsam che ka te mo tsama te tsete te tla e ku ta di kwa na tla e kwa ti duwa te te a cheka khusi ke sikagwe a kwa na jika te mo te u sonta tsete nta ga te nwe yo nke ve ta te te ke tsam che ka jin si ka te kwen si ke a ji te u ke a e ka u jo I ke ti
1: We stand in your presence. O King of Kings, in the middle of the storm, you are the anchor. In the deepest night, you are the morning star. Church.

ona re tenseven o he ta khono nya ge FM te a Donald Tite te tsiya mate nte a ka te konge ne 5 minute te mo ne se go ta o te ke ya go a se se re se go ta o ka ti sa ne ti Reinhard Kulabe ka punda tsantseone sa ke sonda a ntse ka o se ke nya mata bora tsa mete xa e go tshwara ta Kimberley studio so ka tshwara ta bora ya go ta o gerina ke ti kevina ha no tsa me ya go ti e xuwa go nwe ti u ane soka ti mi ya go xe u se na 20 kara e ya go te ga bana xa e go tana ka is gitoti ngwate we twa kuyinceqa ekusichwane abasenza ucene shule ncete xhamanqe ne tixha kwencam kunjino teka kunjim timuwa hajite uqa ekuso ocajike tiwane soka timi yago eya hote xa ekudama.

0: Oke, mina pondo ezuru ikauza tutu paulezi tadange kika kamaka ketindu takang yakwati kwang he tre kuke guni taka guni kwe guni kwe guni kwe guni guni chu guni chu guni chu guni chu da kasing he tanga wati kang wale titi heka kuke kaya ya chuka gya ya kwa kwa tata kwa nga chi da heku kabu kwe nga waka ke hea kwa kwa ma jimata kwe nga kwa ma ya ma agama kula kate ta I can't go to the room soon.
1: I'm going to go to the house.
0: kula kundo kundo chua taka ngaje taka ngaju kuto na sika ngaju na sika kama kama kwa uke kwa yake taka ngaju na sika dama kadu bitu taka kau ke kai ke sin taka ngau ngenti ukuto taka ngaju na sika ngau gai taka ndo ngau kama ba ke chua kaka kama ndo ngau kau chau de singua Ngau first take ya, awak, kakak kau kubiar, adu betul.

amsha ni kakho ya akwera kwako tehi shigako he ke he no khamdi tangu mama ra an kara kyao chan soma khanyu ya shwete no cha shiri o mashi o kwana shika ti kom koma khamia go ne ti mia go kha ha e nyama ko tsha hi ma we ya hi no we ya no to kwasi ka ti ya ha kuna shinganga kanji ya e damashi e kya ko ya nganu mama ya hare tinu we a ko ho a mtsui maka kwa kwa ko matishe ko kuna shinganga kya re e damashi e ya no ya nga ata nga ko kanji e ya ha to yo uno khabana kha tuma u ya te u ya ho khere no kha to kwa sho ka ti ya ha kya ko ha shinga ve kha he da ma she kya ta ha ya ya te ne nga te kho ya ha kya de ya ha ma mu khwe khabana kho ku to u ya ha he ye kham ko ma kai ma nji khwara ko ta ko ko ho mtsha ka khoma ko ko ka ma wan ka khoma ko ka ko ma ma em a ma ti tu ye ge shi ku na nga ti kya re e da ma she ya nga no nga ta nga ma ta na ti kya re te ta ho no ko ko ro ko kham tre bai kham kha wan na ko u no ya te ten gan ji sho ka ya a ha kya ko shi nga e ne ma do wa go nga ta da ma she kya ko ya Ha, ko ye kya de ya, ha? Ma unkwe, tinu treba. Hiye, na unko hom kwae ta, ha, ta ma kurikuri ekom. Ko, ma na unki tre. Kuma kwa si nga, te shunwa kya re. Aka damasye ya, na ta kha ko ya, he. Kwae ta, ha, ta ma ko kwa di tra kurikuri ekom, ka kwe kha sebe. Ata nga ko e ya, ha. Treba kya re te. Koma gudua mara kia kwa nasika ta khunu khashim tao ti om koma kham ya hi kham aka ya khwate kya ko shi ya kunwa nganji ya khwate ti aka damashi ya shi nga makunde ma am shi anwi hi mu mu ka tsara mu khere mu ka tsana ho yiti ko makunde ma tuwa tsheite kaiko damashi aka ya nwate Ha, kwa ye kya de ya, mam kwa ma ya ha. Kham ya, de, shunwa tiya abasika. Shunwa tiya abasika. Dona bereko tiku, shunwa gya ti sham kuwe. Tiku kwa sana ya, kwa ay ma ya, kha kya kuma ama. Ya, ay kwa ku ya kya hu. Kwe yo uwa hu, ngay te kema nguwe. Iki tikuwa teko, kankoro teko ya, ye, gyabi ma kwe. Kwa ma kwe, du ma kwe, ata kwinti ni ya ngayte. Niki ti kwa rako kama ki to kuna si one e. Ama kako ma anja. Kwa kuhunu, dihati wenu, amko tako, chakaibu uli na kuhunu. Tua tiye shom kum kiteko si guye karate ni tua mua tebe kako ma. Kaibu urum iya kwa kema. Taiko kwe yo uu, taku kabana ka. Tani kwenye anima kwenye kuhunu, ye. Tau ma kam. Du ma tam yabe ma tuiha ata si tuite ta huku yae ti ako khoje si tuwa to mi kwa ti te to mu to wa kheusa a ta ka khwe ko kwara ta ha ta ma te ko ko kwa kha khuri na khunu kho wa si nu kya ko ko twa be ya ata ama tuire na kai ta huku tuwe yo uwa ho ngai te kema Ata kwa hanu, to e ya hu, ti aisho ka, ti damasi kwa adri tu huwe hi. Ti kia rete, ai makurina kwa hi. Ni cheka ai makurina kwa hi, ata kwa si ai makurina kwa hi, ta kwa umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi ya huye kuri nukha, damasi he, kwa tebe, Kwa kaha kuu isi seta. Damisi ya kuya kumkumku, kama kumkumku, kuya kumkumku. Hinyata, hinyata kakama ngati. Kuhuti yo kuu, hain oha, si kawa gote. Taku,
Aki huwa hui ta huyo nga muma kuwe. Tuwae, tuwae rekwa. Hii giae. Tuwae sana hu kuwe. Aki giae no, khadam, tashi ya nguwa kako nguwa, khahe nguwe. Akami ham, tida, mangiru sana kwa kote giao. Tashi ya mono khaheti. Ahu kumkuma kudamisi ya. Ha nguwa kusana sami yu ha, giae hawe na tanya, diya ma, tida, waka, aka eite nga ya. Tua ya teke mkham. Nii, ki khama kukwa damo sa. Mana sindosi ya kwa iyo kukua onate. Te usa na kukam, tua ya munu. Ye. Tua ya. Tui, ayama te wokuno

siri liko kaula pau hatam urutam khum ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ak hi ya no ta sha ti be hati khwe si ya khwa ta khu twa na khu ko ata kum kum kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sa de we si u ka ma ko to ya ga ak tan ku no kha twa ti ya mu ate am khami ham si dam kham khabana si ngum sa na khu ko ko khu da kya ko ma i khwa ta twa wa na te O kuno siliwana, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Kuno siliwana, o kuno siliwana, lina la salumwe. O kuno siliwana, liko kaula paunungu. Hiye. Kuwa kwe aki ya kwe kana tonga tenu. Ataka, ataka kawango kakarima yae. Ya kwe am kawango ma. Ay ma yin ama. Amaha yaho, tahunu. My decrim, ah, Santa Cotaco shout, tahu you, Cabango Cacharia, Catti, ata yao. Dua eki carti. Ditesi ui come. Quaiko aki cui, no, hai tama ata at ida hasiokaha. Taha kasi cui, no, hai ata trip, a trip, a trip, a yahoo huit. Tahati no hana kiao, nakuya. Nam aiki. Hana yano hede, hede. Am kwaho mkiarem iyo kukwe mkaba matinyo kukheyo am iyo kukuwa ma. Kwa mkaha matan, kwaho matan, kwa mkaha matan, ata tinyo hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidamasika nga eye yinka kwe kwa kwa yate. Taku tkoi kwa manita isa mkresima. Taku nukatwe muwa a, ima kwaho mkaha ma, ima kwaho mkwima. Wae kao kwa mkwa mkutiku. Munguli mka haya kwa. Nita kwa kukunyana kwa kukoro. Wae hera ta koro na mkuji. Takunu kasi ye kumusa njwa ati. No ati kowati. Takunu kaba mkoko mkato ha. Kwa kwe kwe ya. Kowe. Takunu amyintuwa ta njwim teiti ma. Omote. Ana aki tkano. Jiwa ko. Tuna tu amahia ko tek emkhama ta si dri tu aku ta khunu kha twa ke te kem sam khani ai goma si jakuna khom kwa te ta khunu kha duro khot asa ki kwati no ataha ataha ataha ta khunu kha sa si khu te kha goma si kya kare mka kha ta ko twa ak su di na kwati ni tiya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e aki twa sa ya te Tuare ene taakwe kukha. Takunu khai. Taakwe tuate ma. E sao ya hiri. Tini sa mink e ya ti. Nde kuse sao ya kua te kema. Sao mua te. Ti om oki teko. Ti mkai mkweta miyo yu kua kukuri na kwata. Am sao mua koko ta sao mua te ma. Koko be. Koko ma. Nukwa mtra ma. Ta ata te kwa hiya amu kumatiye kwa jawate. Karu anka iku unwe kwewe nga kwa ata te iku. Amu kwa ata te. Amu kama si wana iku ya kainu ama te. Te iku taye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya kwewe. A sao purane uwa kwe no nganu sao kunya kwe. Ti mkai makurina kwa ta. Gine ya titoma kute. Ta kwe ata jimate. Hiya ko uu shao khabana asao uu uwa gono uu shao hiya ko ya ki tse ata ko shao ki kha ta kwe ata tse ti takunu ya khasa takunu ata kha khasa ya kwe uwa gono khasa kiare sana ko shi ta kwe tse ata khunu nga mate ham jim oka ha kiae takunu ha ta si sim jim oka ha kiae ata ngui kuyo kha Hak ui khat oma ko si ha kya e kwa ko ha om. Sao. Ta kwa ko sao nuku. Ta kha tha ti sao kwe nu. Ha kwam ti yo aha dama si he. Ti ya ko ab jim kha sim kya ri om ti ha ka kle isa nu. Ha khoru na ko jew ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham ka kom hiya to ko je. Ta kwe ata nga ma khwat. Ta kwa mu kha sa yaat. Ata kha sa se e ma kya e khwat. Tama aki ngui man tahi ko tiko ngui man. Tui aki.
tahuyu

ke ngomashi ako tekhuru giego ada masikwa ka kwa khatie ko gouka te mama na ada yina shino an karakhunu tuwa gaji shayati an tuwa tuwa am agwa koma ave hata ko shwebwa shine khe ko tekhuru tekhu khirna khunu ta ko shi e kom kwa yako shao yati ke akitana tenu ata yati takhunu hata ko tswe to mahwate asha takhunu am shabu na hwate kiao kat takuma akhara chao ki tim cheu ta khum am asha si ko ya takhunu sa te ko an ama oka ti takhunu sa u an ai ko ka ko ma ko sa u ta si ko te ko sa wa khoi kam ata ko khasi ma ya kho ta ko am om ki oi na na na na ga khoi ko khore aka ya ni sa hambe ta ko shi ga ta da ma khane khane khane khane cha je khunu ta ko ki ya ma ha ka sa mu ta be ma mu khwe ha mu ta be u ta ke a khwe ye ta ma ya hi khwe ye ya hi ke ti kha ti ana ha be khwe ke kui kun ta kha ni ma hi ya te ti ko shi khu shan ko kha ba na ya ya ai che kha mu ta be re ti nu kha a to ana be go kha he chak go ti ya keu kara hi dinu ma no ti a to a be ti chak ki ko ma ti khwe ye ya hi ke a ka karata ni ma ti mu karati mu ta ko tswe kara ko ma gani ma thara ai ha di je kwa shu wa to ba kuwe kuwe ni no update ma ni sha ni ta kata ko shi ya ko a ja ya ho ta ko e gau kai ko gau kai ko gau kai ko ha ti ko wa gwe o ka kwe ku kwe ya a ko ro kha yo wa ka ta ko e hi no gi ne gi ar mo thara ra gani ma thara ra ta gau kai ti ko ho ko yo u wa ko u thu ha drama ya we ko ya lo kha sha de ku o tu yi na ta ko i sha twara ka mi sa ta khu ko twama no am a chi ko kai bo ka tshe ta khu khiri no yiko a ba shi ya kwa ko ti ko khama ti ko ma kwa ko e di ku ko to me hi ko tu yi ko ta khu khao ke ko ta ko ta sha na te sha si o ro khu ta khu ko sha o a ji a sha o e khabi yo che u ta ko je ko kai a kwe ko ke hi ta ha twa shi ha tsa thuri ko shi thuri na kwa ti a na ko ya ya kara khwata che kha ya ya ka ka kwa sana kha aba shi ko data bana ko kham ni ko aka tana kha kha ko e ma u bi na kho e yo ko e ma ke ki ko daro ko ku ta e tsa di ma ya ko khui sha u ata shi ko ya go a ka khuri sha u khuri yo ka to khuri e te titi o mu ma to mu ha be khum khom ati mu ko ve a ta nga khu ko ma sao ma nga ta kha yi ta ko je ko ai ba ku ko ba kwe ko ha be ho a ta hi ya ta ka tsa di ma ya ko twa ba san he ha o khu di na kwa ta khu na kya se kha to he ya we ko ti ko nga ha ha tu ma khu di te ne ya ya ko yi ha ko ya phere na kwa te a ta te be tura tam ka hi ta hi tu ya ko e di ku ka ke shi khu ya ho no a te ti ma ka ti o ngem e di ku ma ja pa ko sa ti ko ge mi sai ko mi ma ya ta ti ko ngem ka ge mi sai ko mi ma ya ta kha ma ya wo ho i ta kha a de ko ko ro ko ku di a ti ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ka ro ka ro na ko ta khu no kha ka ku da ma si sa ka kho a te ta kho a te no kha na ma ko na te no kya re ma ku wa te mara kurina ve khamdita go botse ni sa tsa tsa ga ti a wa go wa te

0: Wonder den Sievan Kerbom take a sinky will account a coma too. Ye honey him down a gay here coming on tapuram, kick and send a gay coma see. Them take a sinking tapuram, get a guest room to kill a king, eh? Im take gay, why kicking a damasit gay will account a come ye honey him down a crave, damasim takuta hana taking ya kimberly, the ink water king waka ya wabola kaya. Ya rekordi ngage mtutu gega sa kwehe dame bola gea ukam takula ka kresi damu gita jayosi si mge fitika kre ati chibde ki kwe mgea kwa tingi sika matika program ki kwanse niki kumasi kia mingali nini ales titutu sila.
1: Ya kama sengkwa mbola tigete kama ya fasi damsong bola a 208 bola ke kwakwa Algeria ke o bola tsa daga mtsa khamsong Senegal kulati nwe ati ke bola ke kwakwa dam ke te kuma khweke ngole na ngole ayi bola nge get a khoka khweta ya wa dame ayi bola namsaka ke da kom ke Senegal kulari garom si gen ke komi jwesin da nisi kom ti makang ke te konisa damsong bola tu tru te mkhama khweta kawa tiki tiki kwa kwa bhola ati galoma tiki a unke a dege a kwa a dege da kwa kula ngang ati ki bhola geke kwa kwa mke gung muka andam zung ina geta ki vini a Algeria tene dopo a Senegal mtani a kala tu ta asang si bhola yege a kundisa a wa maroko sa ginia sa geta a kwa kwa dam geta kwa kamsa sa bhola ma geta na kwa kwa nam geta sung ke I irse bhola yege ki kung uki uwa penalti amsun ya ne gete o ha yeni da msun hanui manite fa da manita aya msun ya ngi khadi bite ko o ha bola aje ke bola ke ke mto dun hum kan da aje ba le ko akuma
2: che mo de ko ante ya ho bori sikuri o tam siki te mo de nwe he yam se na ho e ga ko bore hu na hu ai ko hati te a o kri na ma de tam siki ne te mo de kanu bora sikuri o siki te ya hanu Algeria zi temo de kan tam di bora khadi gam si ka kara no Senegal zi guanam ka kara ave khadi bora khadi ukrina sigin temo de kan yam ka di bora Algeria zi ka kara te khadi e khara ko kya wana ta penalty siki no khadi kam ka kara khadi ka kara twa di minute se ko e ya khade ki khadi ago he enoma Senegal zi temo de kan khadi gam si ka ngoma ta ver kem ku kham te te tema garo nuna ko te ke ko kom te ma de guanam ka te se ta twa tam zi e ya khade ka isi ka sia ko tin ire kam te yo te maroko isa bora he ka inza te mod aksam he ye to ko ma ko tinu a bora to ki khago sam kha sam ke isi ka ku ka gon te ma de kwano ya ko Senegal sa bora Algeria se khasi khuri o tam gi yan te ma de ko ngi bora he Algeria zi ya wina na Senegal zi a tam zero sika tema do kwanun si aku khasi khir o tama yeto yo si aku khir nan tema do kha tam kha tema do kan tese ta yam sa ti ga ko bora ta ko tam sika guana m kha tese ta ku kwa ko ke nza ko ti na khasi tam ya khir ta ti ya si ami to yere ko khir gun tema do kan ndi bora a yam sa na khati tese da ke sika yam sa na ko ka ko bora a ke sina ti no a bora tema do kan khasi sik e khara ko spain ko tsuwa ko ngeti ngete ko ma de kwan afkon tam ya te ga ko bora a ga ko ji hu na hu ae ko ya ko tare kha kwa ti maroko ka ta ko nwa tare ko kha zi wo kire wo kire tin te mona te se da ya ko group a z an c ka ya khuwa kha te ma du kan Algeria zi kha si gam he Senegal zi a tsunga ko ni te ko ko nwa ko mo tin ir sika de uta e kana maroko sa Kenya sa bore ka za te se da qutu a tsame si kuwa ko yen no a bore kha te ma du kan full commentary ve report kha a bore te ma to sam tsam ga ko sa tsam di jama ka khago khonde ma kana khwe dem ka garo ta ku ke khoyo yo koma kha nwa ku musupi na ku angasa dik e khaka do de e kana ngutso ga ko bore hu na hu zri kai a ku kreate khasi tsame si ku ga kherito yo si ya ko kheria gore ta no ti ku kara ko khate platform te studio sika.